0: Mayan FM.
1: Kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
2: ere maya
1: kira namba na boto lo sholema
0: ashamo intubulu yoga intra yok namba na bo mayan

0: na yola jo hey ore hadi huko nje by the way ai watu ni majangili hey aigili kwa nana aji lama ya number inaisha na ngapi nejo 29 aga naja engo SMS ana message 5 ejira gal ngana ni lama ya niko na happy birthday wewe Wacha bwana. Bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi bwana. Ajona sina nogage happy birthday Lemayan. Kairuwa gage ye enkiri sawadi. Tenaide enkipindi ang eno longara shuteri za rage ye nimi ado. Sawa. Asi. Kile jona naji kara maswali kadha. Na aigiri kwa naji Lemayan ajo kanga ya bae rojo yusinkiri ya Biblia. Nijo Jonah. That is very true. Nijo Nigres who killed Goliath. Nijo David the strongest man in the Bible. Nijo Samson who was thrown in the den of lions. Nijo Daniel. Ajo na sana nuu. Asi kara swali na araja. Arage. Kidogo tu. Pegi jignaduo enkairi shara. Ajo na sana nuu. Eron giara enkarini. Yola yore shara egiara. Kuya. Lengkarini ajuna sanano ni agu melamari amwegera si enatene baya saja mabadai badai rebaya sauni enkagenya ni agu laini ngoni toshu na simu paigili wan swali nararini te narishara maya ni femelo
1: you have received a reverse
0: engudi oramati nitagonga shie sare enkagenya we na inabajiro Star 577 hashtag yellow box na bopi room airtime minto gita hao chokil tunga na teris first call. Ha? Maya nife malo?
2: Auntie mama.
0: Eo.
2: Nata hidi sila mama sa mama.
0: Ehe, karibu uli. Ehe.
2: Kaya yu?
0: Tala masi ya radio kidogo ngara ye. Oh, good. Aya.
2: Ana.
0: Ewo oling.
2: Kaje.
0: Niko poa, wewe uko aje?
2: Poa. Anta kaje ya tani na bala. Ala, ere jamu na bala. Lande. Dikila. Hadai. Dilama. Kayeni. Ate. Tumbari. Tawalai. Nenilai. Maizela. Maizase. Dendre. Rani. Tantang wajib. Aina madire.
0: Aya. Aya, shuling. Ashuling. Asi. Maya nasama lang? Hello, Mayan.
3: Andi nalai?
0: Eo.
3: Mambo.
0: Poa sana?
3: Ukaje.
0: Niko fiti kabisa na wewe?
3: Dio mi niko poa?
0: Ehe.
3: Naendelea vizuri?
0: Yes.
3: Kama na maritongo kulo? Nimi alai? Kama alai? Kirilija? Tumelko? Lesha?
0: Ehe.
3: Kosencha? Tantamu?
0: Ehe.
3: Mwyere.
0: Aya.
3: Nadego kwa gini. Mwiri ya mwari.
0: Asho lenga. Mama igili kwana?
3: Eh.
0: Mama are biblia?
3: Eh.
0: Kalo nga ya bari pekagi ya duwa orgo kwetu lenge ma? Mayene femelo?
3: Marashua.
0: Marashua? Nge sasi ye. Arobo. Sawa.
3: Kiri ya manjandra.
0: Ehe, good. Twende kazi, ehe.
3: Ubadia na ubedinego.
0: Shadra kwa bedinego. Nga rusi yela lakai. Sawa.
3: Ehe.
0: Asho ling.
3: Aya.
0: Ereja ubadia. Wee. jamini rudi class bwana. Maya NFM,
2: hello. Hello, mama.
0: Yeu.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Naamkaje?
0: Nimeamka poa, na wewe?
2: Naamka poa pia.
0: Ehe.
2: Eh, ni Abigail kutoka Ilisi hiyo.
0: Abi?
2: Oh.
0: Very good. Uko poa?
2: Kabisa.
0: Kabisa, noma sana. Najua unaniambia nikupe wimbo ya Saddam Sadala, si ndio?
2: Hapana.
0: Ehe.
2: Toma irudi mwezo lo.
0: Ehe.
2: Mimi like.
0: Hmm.
2: My dad.
0: Ehe.
2: And only Manchester United fan.
0: Noma sana, Manchester United. Ndio yo sasa. Ehe.
2: Ya oti.
0: Asholing.
2: Aya.
0: Noma sana, aya. Keji abi. Mm. Jamani, yeah, yola johore wana nadoshi, by the way, teenagers. Akwapo, akwapo kwa hiyo age. Mm. Na, aingase diya mume, yoni nye usinko yole Saddam Sadala, na ore shira rankera. Tena ushwe simu. Chao yo usinko yole Saddam Sadala, niwe kia wimbo ya Saddam Sadala. Kwanza sani sana duo, teenagers. Najona senano. Wow. Asholeng abi, erejona ako sawa kabisa. Asio la ningoni ya dola juu ewerage yiri shara kabisa. Mm? Na kayu niki jengenka yiri shara. Ni akungera ini tenuo shwe simu toli mure niara Bible verse, teniara shume memory verse, teniara singolio, teniara poem. Na, ure dara kwanza. Sani sana, agira ingorungera nara ndogi nikijua poem. Arashu shairi. Kwa majina ni napenda inchi yangu, napenda mama ya, ho! Nena ragira ngoro rara. Mm, sani sana. Amaka yola jo. Ore, by the way, second time na gara ya ba endogi nikijua music festivals. Ai, lazima unajua hata moja. Ay, siye. Na gara ngoro siyanka naifundisha nta idea Jumamosi. Tanyu siye. Sawa, kingasa yiko nji kidogo. Pangobu sina nengiti yare. Peki shugunye. Tereshara. Nimiado.
4: Online ni ngoni, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko faster na engibura negin jorubia ni teleleki. Ronyaki, star 577 hash, nigia lorubok soboti atwele. Uri telelo boxi, na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ironya star 577 hash, nede maini la isulia mpesa isi dan tereshara doropoling. Ori easa niki baikini.
5: Ore po kin ojoma ore na ushide nini nyinda ira rapo.
4: Egin tabaiki yetu tire lino.
6: Ore la barabara na mashuru kajabe na tovuti kalara desi.
4: Tini inga malo mono usino ne juruno.
7: Kaka neji Samson ole gebon.
8: Kajino no Steven ole saringe.
7: Kaji timo di toriken.
4: Amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namma nyor masani.
9: Asiragi pina bombo indi na apsha na Maya NFM tiadu wode giligori sendro lulushina transmara.
10: Asiragi pina bombo indi na Maya NFM taka undurige juado.
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na Maya NFM taka undia naro.
4: Lasirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
11: Kajang karna Dayana Seneya.
10: Kaji David Olesaini.
9: Kajang karna Elias Kitiapi.
4: Ningama Jambolos Oltiden Lino Etia Wangana. O Gereshara Tena Baikiasa.
12: Mayan FM.
13: Saya kota lelo meta ore radio nan na dinagra ligi
14: ya ba yala
13: na na ji de mangur ba yana magar shil ko yo ko lo mondi
14: keris bi
13: odi
15: karibu
14: ay rai
15: keo
14: tawena
15: iko
13: kore sa do lo benya nang
15: meri radio banga na ji kake era si ga bau
13: he ama mayo lo nan edu min ndo ga ne bodo yo ga min ndo gi yew
15: enda ga sendo ni siere ne makwata ara marisho ndo ga na shai
14: aya
13: iya ra na ga sebun
14: Kanyana melo
15: ni na banji ngila gana nanga ni ramo abona ganga kikombe
14: doko
15: dinya na menda maijulo
14: Kishamu, nimelo kaisola, majani Nairobi wa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani, todo kaipo kile kita aniki. Eden Tea, the finest garden tea.
16: Ipnaboho opo inti na abishana kiborentu lele
14: Olchoro
16: Rotian
14: Kipangas
16: Enkarengiro
14: Naikara
16: Enkipai
14: Enkareta
16: Maralal
14: Laikipia
16: Nekita baitie Enchoremoy
14: Eini ningire ngireshine na rikito tolosulema
16: Mayen FM Ipnaboho opo inti na abishana Ewangan Olosho.

0: Ize jaba tubulu zenebo yok nekitu bulutua.
1: Ere maya.
0: Kira namba na boto lo sholema.
2: Ashamo, intubulu yoga. Intra yok namba na bo.
3: Mayan FM.